0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 9:51 a.m. Hoy guzay mas binasan o tashua kuri sa binasan pay does. And welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio. Unahin natin ang ating national news and politics. Impeachment trial ni VP Sara Duterte patuloy ang mainit na pagtutok ng buong bansa. Sa day 27 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan sinusuri ng Senado at ang mga kinaukulan, ang mga dokumento at transaksyon kaugnay ng kanyang mga opisina at negosyo. Samantala, malaking taas presyo sa petrolyo. Nako, kitang-kita ko habang nakasakay ako sa multicab. Nakakaloka. Oo, epekto ngayong araw. Sumambulat na naman ang panibagong big time oil price hike na maaaring pumalo pa sa mas mataas na halaga depende sa produkto para sa ikatlong sunod na linggo ng pagmahal ng produktong petrolyo. Nay. Ngayon, nako. Wala namang pagbababa. Wala, puro taas na lang. Tapos kapag bababa siya, 1 peso, 2 pesos, nakakaloka. Kaso laban sa pamilya Villar, sinampahan na ng Office of the Ombudsman ang kaukulang kasong kriminal at administratibo. Ang mga membro ng pamilyang Villar, one complete family. Diba? Sana magpasko sila sa kulungan. Charet! Kemi! Kaugnay ng mga kontrobersyal na deal at umano'y mahinang serbisyo ng Prime Water, martial law anniversary protest and tensions. Nag-alboroto ang mga realista mula sa iba't ibang universidad at grupo sa Menjola at Metro Manila upang gunitain ang anibersaryo ng martial law. Kasabay ng pagkakaresto ng ilang individual dahil sa vandalism di umano at spray painting. Samantala, crime and accidents, barilan sa paarelan sa South Cotabato. Hindi to natitigil itong mga barilan na to. Isang madugong insidente ang yumanig matapos mamatay ang tatlong katapos habang 6 pa ang nasugatan sa naganap ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa South Cotabato. Ay nako. Uninstall na yung mga dapat i-uninstall dyan. Ayan, kausapin nyo ng mahinahon at masinsinan ang mga anak ninyo, please lang, para walang madamay. By bus operation sa Las Piñas, isang babae ang naaresto ng mga otoridad sa isang malaking by bus operation sa Las Piñas kung saan nakasamsam ng kontrabando na tinatayang umaabot sa milyong-milyong piso ang halaga. Samantala, sa sasakyan na nahulog sa bangin sa Antique, nakunan pa sa video. Ang isang nakakapanghilabot na insidente kung saan isang sasakyan ang tuluyang nahulog sa malalim na bangin sa San Remigio, Antique. Kaso ni Lakam Chiu, ayun na po at naikulong na. Si Lakam Chiu, kapatid Lakam Bini Chiu, kapatid ni artistang Kim Chiu, sa ang mas mababang piyansa na nagkakahalagang 5.8 million mababayaran. Sana on 5.8 million. Para sa kinakaharap nitong kasong qualified theft, international news tayo, dumako. Crisis sa Gaza at reaksyon ni Ed Sheeran. Patuloy ang pag-ani ng reaksyon sa international community matapos tawaging unjustifiable ang sikat na singer na si Ed Sheeran ang sitwasyon at crisis sa Gaza. Tensyon sa Russia at Ukraine, inuulat ang pagtama ng mga drone o atake ng Ukraine sa isang oil plant ng Russia na nagdulot ng malaking epekto sa kalahati ng produksyon ng langis sa naturang pasilidad. Pag ang feeling ko pinag-ginihimula ito ninyo, ano, para magpakakwarta ka mo, I don't know, parang you're just waging war against each other so that you can you know, para may rason para magtaas in oil price hike. I don't know. Malay mo, malay ko. Malaysia! Teresa. Para sa sports and headlines at showbiz balita, mamaya po yan sa ating pabalik. Unahin natin ang ating weather update pag-asa ayon sa kanya. Asahan ng mainit na maalinsang ang panahon sa malalaking bahagi ng bansa. Aba. Ngayong araw yan, ha? Ngunit mag-iingat pa rin sa lahat sa mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog o thunderstorms na dala ng localized thunderstorms tuwing hapon at gabi. May minomonitor din tayong LPA sa labas ng Philippine Area Responsibility na posibleng maging bagyo. Aba, payong at panangga sa init ang dahilan ng mga ka-dreamer. Ang dalhin, mga ka-dreamer, kaya kailangan lagi tayong handa. Napakabilis naman natin. Lumipad ang oras ngayon. It's 9:55 a.m. na minsan. We'll be back for more. So keep it locked and only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Well, it's not, and it's 10:47 a.m. Welcome back to Dream High with your ad to DJ Senpai. Only here, sa CD's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating sports and showbiz headlines. Sa sports, Yulu Brothers sa gymnastics, pasok muli sa floor exercise final ng men's artistic gymnastics ang mga pambato nating kapatid na si Yulo sa kanilang international competition. And pickleball at iba pang laro. Nako, patuloy ang paghahanda ng bansa sa iba't ibang larangan ng pampalakas.

At habang dumarating ang mga world-class athletes tulad ng world number one pickleball player na si Ana Leigh Waters sa Manila. Samantala, showbiz balita. Vilma Santos sa National Artist nagbigay ng pahayag ang Star for All Seasons na si Vilma Santos tungkol sa mga usap-usapan ukol sa posibleng pagkakatalaga bilang National Artist aniya. Well, if it's meant to be, it is meant to be. Charas, Agamulak at Atasha. Buong tiwala at depensa naman na si Agamulak sa kanyang anak na si Atasha para sa lead role nito sa Bongga Kaday at binaliwala ang mga bashers habang sinasabing nagtatrabaho lamang ng maayos ang bata. Ababa, congratulations sa Atasha. Hindi biro ang ginagawa mo. Grabe yung kung meron sa inyo nakakita ng mga snippets ng Bongga Kaday Theater act ni Atasha. Talaga, very deserving talaga itong bata na to and nasa dugo na talaga niya ang pag-acting. Anyway, congratulations, Mulak family. Oras natin is 10:49 a.m. na. We'll be right back, so keep it locked in only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Sika!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

very masikip. Bisan diri po ko dako nga tao. Actually, gutiay po ko nga tao. That is why nadiri-dirian talaga ako pag multikabit sinasakyan. Pero no choice man kita kay amo it amon sarakyan. Amot sarakyan din niya takloban. Aside from jeep. Multikab, kay diri kaya hit kwarta, hit pobre lang ang mga tao it maxim. Dira ko nagyayakan ngit mga driver or operator is balyoon dayo ni tira mga sarakyan. Nagrarant la ako kay sometimes puno-punuan na pagsisikipan lagyapon. May mga times nga bakay gutiay la ako, gipapasakay ako kay huna ko man nga may dapa malilingkuran ngayon. Kaluyo lahit akon pisngi hit akon ano pwede ko ba iniyak nyonyot hit na kalingkod agi related relatable pero di rin akong kutay nga tao I'm in the middle kasi syempre nagtitears na din. Oh my God! Okay, okay. This is coming from Vincent. Ay, salamat. Salamat, Vincent. Sa ano? Actually, tong rant na to, lahat talaga nakaka-relate. Especially sa mga taga dito sa Tacloban na hindi nagsasakyan. Yung mga kahit may sasakyan sila na sarili nila. They actually ride na lang, prefer na lang na mag-transpo. Kasi nga, diba, yung pasahi, yung gasolina, tas pag maxim naman, mamahal, gihapon, diba? Kaya nagdaas na gihapon ang maxim because of the gasolina nga. So, lahat talaga ng mga nangyayari sa outside world, sa international, yung mga gira-gira na yan, apektado tayo dito lahat sa baba, sa laylayan. Kaya, I'm so sorry that you had to experience things like this, inconveniences, and maaram ako nga, mas makapoy pa ang transportation kesa hit pagkatungan, hit trabaho ni mo or school ni mo. Pero ganun talaga, we need to actually do something about this na stop producing na niyo. Siguro, we need solution. Anyway, there's multi-cab naman na, no? Medyo malaki-laki. Oo, nakakita na ako multi-cab na medyo malaki-laki. Itong sobrang liliit na to siguro. Going, ano na lang to, parang ikontrata na lang siya bilang libreng sakay para sa mga bata to keep the kids safe. Kasi, marami na po kasing instances na nangyayari na may mga kidnapping or mga bata na hindi nakakauwi sa kanila or umuuwi yung mga bata, mag-isa lang sila, naglalakad lang. Alam mo yun, I don't know, maybe something like that. Ay, nako, ewan ko. Yung problema. Pero huwag naman masyado i-face out. Dahan-dahan lang na progress. Progress is good, but slowly but surely lang, hindi yung biglaan. Kasi, wala tayong pira. Walang pira ang ating mga operator. Hindi lahat may pira. Ayan, sa oras natin, 11:47. Nagsaya naman ang mute na yan. And we'll be back for more. So, keep it locked in. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. This is Unmute with our ate DJ Senpai on Dream High.

Oras natin, it's 12:12 Mina Sign. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. At narito na tayo sa ating last confession for today. This one is coming from Inyel. This one is actually not a confession rant, so parang puno tayo ng rant for today, no? Inyel, ayan. Hello, Ate DJ Senpai. I'm a work from home freelancer po ako. Wala pa po akong sahod na natatanggap and always lang akong sinasabihan na delayed daw. Tas permigin be blame, ngatuhan bang ko? Takay ha akong pagkakahibaro, 3 to 5 business days la ito, kay dere maninin akon first. Agency, kung agency maninhira, nga akong ginaplayan. Ate DJ Senpai, yan akong contact person, pero may kupuhiyagin chat-chat kung ano na update. Kay, actually, gusto ko bumalik in haera, pero hindi nga era ginihimo o ginpapakita akon nga pag giging irresponsable hit era mga tasks. Bisa naman lahat sahod la. Na turn off ako. Excuse me. Unmute, diba? Ate DJ Senpai, dire ka ditunda akong amount na akong ginaarola is katinood la. Kung nagastos ba nera na akong salary o kung ano ba. Kayan usa ko no era, kalimtanon, kay burod ko no. Samtang ano sa naman, ang hirap pinakahead. Naaudira pag chat kay namatayan ko no. Pero maaram na namimiling na ako na akong sahod. Ginatag ko naman po ang akong na details ang akong GCash number and everything. Pero waray, lagi hapon i-send ha akong ang akong sweldo. Ate DJ Senpai, yan naging papasapasa na ako nira. Ngayon gusto ko la iyakan ang akong iginyakan. Hanlas namon nga oristorya. Nga namo po ini. Attached are screenshots. Pero dire ko na kung ano nini. Dire ko rin mention ang mga names and everything. So babasahan ko nala ang iyaginyakan. Yan sana daw mabatian hini. Gets ko naman na may process nga may ibang tao nga involved. Pero ikaw kasi yan akong only contact person regarding this. Ikaw din na nag-ask ka ako ng akong GCash number for the payment. So naturally, ikaw kung mamati ka man yan, ikaw at akong gipapakenhain ng updates. I've been asking since last week and the other week. Maliit lang naman yung amount, kaya honestly, hindi ko rin gets kung ano yung nagiging hold up. If may kailangan kang i-coordinate with someone else, I understand. Pero sana may maibigay ka rin sa akin na clear update instead of me having to keep asking. As part of the staff handling this, I think there should be enough delegation internally para hindi naman ako yung kailangan maghanap pa kung sino dapat kausapin regarding my own pay. I'm not asking you to personally process everything. I don't wanna say sorry though for asking you per me because you're the person I was dealing with manggood and the one who requested my payment details. Ikaw la ta contact person. So if my delay man, just let me know what's causing it and when I can expect the payment. Kamo unta it ma-reach out diri ako. Kay kamo it company or agency. Why nga hiya pa man it maguhulat hit akon personal message, di ba? Hira it maawod dapat diri ako or ikaw or what? Prangkahan lang kita kung ano man para clear lagi hapon on my end. Thanks. So yan ay galing kay Emiel. I'll an open letter para nga duhan na nag-hire ha iya or kung hino man itiri para hatag ha iya sweldo. Ighatag na niyo tayo sweldo! Rawr! Bisang pa ito mo 100, 200, 300, 400, 500, it doesn't matter. Effort is effort. Time is time. Okay? Layon lang kay tapaki ko operate kay
hindi natin hawak ang beaches. Alright? Ayan, ibigay nyo na yan kay Emiel. Okay, may da mga tao ka diri talaga. Namumuray ako may da niraging trabahoan tapos diri niyo igahatag kung anong iya kuan. Kung anong iya pay. Di ba? Anong iya compensation. Yes, bisan ako, direct mga ngaturog, hulo ko. Sino hindi mga katulog niyan, di ba? Nag-effort ka, tas ganyan-ganyan. Okay! Oras natin, it's 12:17 p.m. We'll be back, and this time is going to be a horror story. Only here sa Unmute on Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai.

Welcome to Unmute with your Ate DJ Senpai. Season 4 plus horror. Minasan, meron tayong story for today, and this one is about haunted stories sa kanilang bahay. Hello, Ate DJ Senpai. Tawagan na lang kong Hey Trixie. Napliti po kami di Haranila, Villa Lolita, Subdivision. Kaya may hinanggad kami di na ako eh. Pero nakula na papausahan. Kay ano? Diba, di ba dapat mga subdivision nini. Kay ano nga, may adanamon didi entity haambalay. Naukoy po kami ha, Block 14, Lot 3. Dati. Pero yan na, gimbaligya po ito namon nga amon house. May adanamon puno dida nga bayabas nga guti, ambot kong ginutod na ito nera. Pero yan na, nakaiba na kami nga balay, pero same lagi hapon ng subdivision. Pero before, itong dida, nga balay, nga amon kinderentahan. May ada ko permi, haddo nakikitaan nga ayam. Dari man pwede signon nga aswang, kay every hapon, or udto, or tikagarabi, permi kami nababatian, may nababatian nga bagan ayam nga nagtutuok. Bagahin tuluhera nga ayam nga nagtutuok. Tapos it pinaka makurulbang ngayon makarantlok ni Ate DJ Senpai guy. Waray kami ayam. Damo nag-istorya amon nga dati daw nga naukoy. In may ada mga ayam ngan kami sayan nga alaga. Lumipat inirahin balay ngahin late na nira nga ginbit-bit anay an era mga kaayaman ngan kami sayan tungod kay damo na ang sulod han era sarakyan. Kada weekend, sometimes twice a week, nabisita adto ang tag-iya para magtubong han mga kahayupan and find a way ngan budget para daw mabitbit na ang mga hayop. Kay waray may nasigi nga ang irang mga sarakyan sudlanhin mga ayam. One time before magpasko, in bumalik ang tag-iya para unta surpresahon ang iya mga anak kay nakabiling hiyan sa rakyan nga masigi nga dadoon or bitbiton ang mga kaayaman ngan kamisayan. Pero Ate DJ Senpai, pagbalik po hantag iya, waray na po ang mga kaayaman kay ginpanguha po ang mga pedicab driver kuno hakogon San Jose ngan ginihaw. Nanlumo, hinduro, an anak, hantag iya, han kaayaman. Ngahin lima kaadlaw, ngan lima kagabi, ngan gin inampo, ngan gin sumpa, iton nga balay. An iyayakan, diri na diri, unta pamingawon hinin nga mga kaayaman an kun hinuman bisan hinupa it umukoy hito nga balay dere unta pamingawon ngan tagan hin kahimyang an kun hinuman an nagihaw han era kaayaman ngan nan
patay han era kamisayan.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time. It is now 2 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Magpapakalat ang Philippine Ports Authority or PPA ng 19 na Emergency Response Vehicles or ERVs sa iba't ibang pantalan sa buong bansa ngayong Linggo. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, layunin nito na mapalakas ang kakayahan ng mga pantalan na tumugon sa mga insidente tulad ng sunog at iba pang emergency at maprotektahan ang mga empleyado, pasahero at iba pang gumagamit ng pantalan. Kabilang sa kagamitan ng bawat ERV ang water at foam tanks, fire pump, first aid kit, communication equipment, rescue tools at personal protective equipment or PPE. Ipapamahagi ang mga sasakyan sa major ports sa bansa, kabilang ang mga pantalan sa Batangas, Mindoro, Metro Manila, Davao, Zamboanga, Iloilo, Bohol, Bataan at Curimao. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream Gems. Magandang hapon, Dream Kada!

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Dream Radio!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
7: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating dream balita. Isinusulong ni Senate Energy Committee Chairman Erwin Tulfo ang pagpasa ng Senate Bill Number 2486 o ang Systems Loss Charge Removal Act. Layunin ng panukala na alisin ang otomatikong pagpasa sa mga cost or pagpasa sa mga consumer ng gastos mula sa system losses ng mga distribution utility at electric cooperative. Binigyan din ni Tulfo na sa kasalukuyan, nagbabayad ang mga consumer hindi lamang para sa kuryenteng actual nilang ginagamit, kundi maging sa kuryenteng nawawala bago pa ito makarating sa kanilang mga tahanan. Kabilang sa tinatawag na non-technical system loss ang power pilferage, illegal connections, defective meters, poor maintenance, billing deficiencies at inefficient operations. Sa ilalim ng panukala, ang Energy Regulatory Commission or ERC ang tutukoy kung aling gastos ang prudent, reasonable at necessary para sa mahusay na operasyon ng distribution system sa halip na otomatikong maipasa ang allowable system loss sa consumers. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Mga trending na trending si Laika, ha? Okay, imagine that song was like released few years ago. Yan, di ba? Let me see. Yung kailan ba siya nirelease talaga exactly, no? The song Pwede Nang Mangarap by Laika Gairanod was released 11 years ago, di ba? April 2015. Sa taong 2015, April, official na lumabas bilang carrier single pagkatapos niyang manalo sa unang season ng The Voice Kids Philippines ang Pwede Nang Mangarap ni Laika Gairanod. Nakagawa na ba lahat ng videos? May deadline daw ng submission mamayang 12 midnight. Joke lang. Pati si Ogie Alcacid gumawa na rin ng video niya. Nakakatuwa. Alright, Dream Goddess. Time now para sa ating okay, Dream Buzz. Okay? Dream Buzz na tayo, mga trending na balita at headliners online, inyong mapapakinggan on air. Pwede na mangarap. O, di ba nakaka-LSS? Nakaka-LSS ang song na yan. Alright, here we go. Buzz number one. NPC naglabas ng show cause order laban sa Meta, Roblox, Reddit at Discord. Nag-issue ng show cause order ang National Privacy Commission or NPC laban sa Meta, Roblox, Reddit at Discord nitong Martes, September 22. Kaugnay ito ng umano'y non-compliance ng mga naturang platform sa applicable registration requirements sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012 at NPC Circular 16-03. Ayon sa NPC, layunin ng hakbang na matiyak na ang personal data ng pinoproseso sa pamamagitan ng mga online platform ay naaayon sa mga umiiral na batas at regulasyon sa data privacy. Binigyan din ng komisyon na mahalagang matiyak na ang personal na impormasyon ay pinoproseso ng naaayon sa batas, patas, ligtas at may paggalang sa mga karapatan ng data subjects. Ang show cause order ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kumpanya na magpaliwanag at tugunan ang mga isyung inihain ng NPC. Buzz number 2, Bawi sa quarterfinals, Gilas Women. Bigo ang Gilas Pilipinas Women kontra Japan sa score na 89-67. Sa kanilang huling Group B game sa 20th Asian Games ngayong Martes, September 22. Sa kabila nito, pasok pa rin ang Gilas Women sa quarterfinals matapos ang kanilang Group B campaign. Buzz number 3, magkaka-rollback na ba? Yan ang tanong, no? Kasi kahapon kaka-increase pa lang. Ay nako. Posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy or DOE. Kasunod ito ng patuloy na pagbaba ng presyo ng langis sa international market. Sa ngayon, nasa 7 pesos kada litro ang tama ba ako doon? Ibinaba ng diesel sa international market habang mahigit 1 peso kada litro naman ang ibinaba ng gasolina. Ayon kay DOE Director Rino Abad, mataas ang tsansang magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo hanggang Biyernes na maaaring magresulta sa rollback sa pump prices sa susunod na linggo. Dahil dito, malabong umabot muli sa 150 pesos kada litro ang presyo ng langis. Malaking tulong umano sa pagkalma ng market ang deklarasyon ng Saudi Arabia. Saudi Arabia. Okay. Na maglalabas ito ng supply para sa mga kakontrata nito sa pamamagitan ng Oman na nagresulta sa pagbaba ng presyo sa Dubai crude. Sana nga, no? Ganun, no? Pag mag price increase,
halos doble. Tapos pag mag-roll back, halos piso lang o dalawang piso lang ang binabawas. Buzz number 4. Entertainment buzz naman tayo. Muling gagawa ng kasaysayan ang American singer-songwriter na si Taylor Swift dahil siya ang kauna-unahang tatanggap ng Artist Director Award sa MTV Music Awards or VMA. Bagong award ito para sa artista ng pamalas ng kontribusyon sa produksyon ng music video. Kinilala si Swift sa kanyang directing work para sa mga music video ng The Fate of Ophelia, Opalite at Anti-Hero. Yan ang ating unang batch ng Dream Bus.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.
4: Today

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.
10: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
9: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex, Tacloban Grandstand, presented by Enigma Events and Production Incorporated, and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
11: Philippine Standard Time, it is now a minute before 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Sa botong 17 versus 0, inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill number 2426 o ang Panukalang Comprehensive School Safety Act. Layunin ng panukala na palakasin ang mga hakbang para mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan. Gayun din ang proteksyon sa mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng school community. Kabilang sa mga itinataguyod ng panukala ang pagpapatupad ng mga Learner Protection Program at mas organisadong sistema para sa pagtukoy, pag-iwas at pagtugon sa mga banta sa loob at paligid ng mga paaralan. Isinusulong ang panukala kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan at pamamaril na nakaapekto sa mga paaralan at mga mag-aaral. Matapos ang pag-aproba sa Senado, kailangan namang dumaan ang panukala sa mga susunod na proseso sa lehislatura bago ito tuluyang maging batas. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

Asal yung mga babasahin ko, biglang nawala. Okay, eto, regarding sa day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumabas na hindi tugma sa impormasyon ng Securities and Exchange Commission or SEC ang ilang detalye sa mga idineklarang negosyo ng bise sa kanyang SALN. Boss number 6, paiigtingin ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang pagbabantay sa mga aktibidad online para mapigilan ang anumang threat na idinadaan sa social media. Boss number 7, hindi tayong uuwing walang medal. Ito ang binigyan din ni Jean Cloud Saclag matapos makamit ang kauna-unahang silver ng Pilipinas sa 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sa kabila nito, ng pag-aming mayroon siyang panghihinayang matapos niyang sumabak sa finals ng Mixed Martial Arts Men's Traditional 65kg Division ngayong Martes, September 22. Buzz number 8, update sa tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa nang tropical depression ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR batay sa 5 PM update ng DOST Pag-asa ngayong Martes, September 22. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,870 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Batay sa forecast, papasok ito ng PAR sa Webes ng umaga, September 24 sa oras na pumasok ng PAR, tatawagin itong bagyong Queenie PH or Queenie. Posible itong lumakas bilang tropical storm bago pumasok sa PAR. Maari rin itong umabot sa typhoon category sa weekend. Hindi naman itong direktang maapektuhan ng weather at sea conditions. Ano ba yung nangyari? Hindi naman ito direktang maapektuhan ang weather at sea conditions sa bansa sa loob ng susunod na 3 araw. Alright mga Dream Cutters, yan ang ating Dream Buzz for today. Tuesday, September 22, 2026. Maraming salamat sa ating source from News 5. Hanggang 7 PM pa rin ang ating samahan, kaya enjoy lang sa rush hour. Ito ang Dream Jams.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499. O hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: Today,

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Tacloban! This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered! Featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. The Showtime Baby Dolls.
5: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
0: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990, VIP seated at 5,990, gold at 2,990, and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Loban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 5:57.
1: Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tacloban. This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. And the Showtime Baby Dolls.

0: Nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit ni na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Pero paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 7:27.
1: Dream Radio!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na. May free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's a